Nicho isi FM 101.1 Voice Musical Vovo Bayan Sukela Doni chizana Sami K Rocks Rapsano Bawane kwa rimbo Misi Kutle Amane Barungu na rimbo lune Tumeza niko lufunanga manda Na ronoro 082-803-5684 082-803-5684 Ndi mataba ma Botu wangandera de Kaili dhwala na musu Siko chimbrani Apo unevone baba wane Negataka nga manda upori Zo chimbra Kana siko chimbra ngandera de Norive gebo Yo vangandira do vachia tomanga musumburu da dwala na musinga laptano ara ndi kwabusa ka katene ya vanga ipa vugaye ivege yavo fedzina ozora ro vachi kopinda yo mbudziso do afunda bana quiz of the day ya inenda ko vuzisa yone uri vone vakuipa khwine na ara vono vaya ne afa for sure baone no fezo ngona ngori vono fezo ngwara right zvino kha vaso kumubudzisa po yano uri ndi mini chine cha vana mbilu za 13 mbilu za 13 fezi vakora china Vuruvi yeah. Tova na mbilu Ne Marachone chujitu achina vuruvi Zine ndu kwamba nga amini ya Rumela voice note or text Mambu zori ndo badani kwamba nga echi chitu inwi Inu kwa toda hezu zitu inwi Ndi mini chine chaba na mbilu Za 13 yeah. Namzu jifimi ni girlfriend na mbilu za 13 Nama isa 19 Nama isa 19 Ndi una Ndi shaka Ndi wili, divoru na kasha kana wili na ingwe neva na mbilu ngana mbili kana. Zino ndivini shena cha na mbilu za 13. Mbilu za 13, za fumi raru. Fezu wako rachina na mumbu, rachina buruvi. 082-803-5684 Ndivu wani wachikurumela mureza Wabondika WhatsApp line ya neyo Voice note or text Vamba na ne mbuzori ni mini Ezu zinene nena kutoda zone Kano matabama dhuala na musi Nendi kutu washa tu indi ya nefadrobo ni ya toa ndondi ya fataba ni mo Choice FM studio Nduni ndabaone Koi hapa Puff Daddy na Asha What we design it girl Hey, yeah Kwa amba ni love time

0: ndi Notorious B.I.G. Big Popa netshedza na Angel Ndlela izulu lami ya na musinga laptanu la dzi 12 dza hono ṅwedzi no vha June 2026 netshedza na mitambo ya lifashi ine ya tokutshedza mulovha hafha zwino heish shangoni la Afrika Tshipembe ri ngo thoma zwavhuḓi mara ḓivhani uri mashangoni anga vho Spain vho Argentina vho France o vhuya kundiwa kha mitambo ya murahu kha mitambo yavho yo thoma ne vha fhedza vha tshi khou wina zwino thamusi na rinei ndi iṅwe nḓila ingori sumbedzo ra kundi washu swika amba uri nga fhedza ri khou vhuya na tshipuga tshenetsho ya mara zwondo vhathu zwo mangadza ne ri nga vhuya natsho nga maanḓa ri khou tamba zwavhuḓi nga maanḓa ri khou tsha tshintsha muhumbulo a si tsha shumisa vhatambi vho defender nga maanḓa ndo ḓivhona na kha round ya hone uri ha vhatambi vhanzhi vha defender ni khou vhaisa gai defender nda zwi vhona uri hafha hai ri nga ri ḓo vha na thaidzo fhedzi nga nḓaya zwo ntadza kha ṱalutshela vhuvhili lwa inombeka mushumo manzhini manzhi ane ri tova ri khou amba ngawo livhuwa nga maanḓa na miledzani na khou rumela ndi kha WhatsApp line ya 082 803 5684 vho cool man
1: nda ndi Mathabama Lufuno Ndovhaḓa na vhathetshelesi vhoṱhe vha Choice FM nṋe ndi pfhi vha tsha ḓa vha mbilu khulumene ri kha mbekanyamushumo mani Lufuno Ndovhaḓa ndi na Mike November CM Mukhwathirudzani Mathavha Mutendo Inoko Biza Lion Mudau vha Pfani Boy ḓo fhedzisela nga magweja shumani na uyu Andani Madoba ni ḓovha na ḽavhutanu ḽavhuḓi mani na weekend ya vhuḓi Lufuno Ndovhaḓa na vhathetshelesi vhoṱhe vha Choice FM nṋe ndi pfhi vha tshaḓa vha mbili nda
0: na ene ngeyo vha cool man vha tshaḓa vha mbili fhedzi nga ndaya zwovho kha ṱalutshela vhuvhili ḽione nda ri khou lavhelesa ḽone khano Mathabama na musi kha thivho na sports update ya zwino ḓo ni vhudza one yoṱhe ya tshitita hafu bva kha wara ya vhuna fhedzi na khou lavhelesa ḽone na musi nga ḽavhutanu i ni mbuse uri no ni vhuya na xedza tshelede zwi songo tea ya na soko ḓiwana no xedza tshelede ṱhamusi inwi no tou vha ni khou tshimbila hanefha badani ya soko ngalangala ya wa o maybe no ifha muṅwe a ri ḓo vhuisa si tsha vhuisa u swikana na musi a tshi vhuya o maybe ya vho to ni skema you know vho to ni skema ṱhamusi tshelede yanu yo ngalangala nga u renga tshiṅwe tshithu tsha bere tshine na sane ni khou ḓisola uri no mara wai ndo zwi renga mbushavheri no no vhuya na xedza tshelede nana sori hafha ndo xelelwa hafha ndi ho vha u itea mini na uri ṱhamusi lesson ye na i guda u bva hanefho ndi ifhio ndi zwifhio zwine na zwi guda nga murahu tshiwo tshenetsho 082 803 5684 082 803 5684 vhono vhuya vha xedza tshelede zwi songo lavheleliwa nga muthu ya u vhone vha vhoṱhe vha ḓimangala vhono xedza tshelede ho vha hu tou itea mini na uri zwe vha zwi guda u bva ḽeḽo ḓuvha ndi zwifhio kha vha ri vhudze ngeno
2: zwi khou itea nga dzi 13 dza June 9.

Amen, Makazi. Rabizo fi number one, ndi musa na yanya kwa rimbo. Nacheza na Sam Deep, Nia Pearl, na Butle. Rimbo za Shela. Manuna inobao ne kwa rimbo. Dizena zombiri, double play. Choice FM 101.1, Voice Your Music. Nendiko tuwa shatu indi, anefa drobo ni atu endoni, ya Fat Savani Mall. Ya U51 Ground Floor. Warani anefa ndipira ni chimbona wana taizo. Ngata nabanga ndipira anefa jijazu ni paskali kari. Zine na inyuni nga dipa mwaone. Kaili duwala na musi. One ziko chimbra ngandirade. Apo unina bone. Uvachela chosuka zwin. Mafero.

0: Fetuka, ay man, mahuta, mahuta. Ay, ay, ay, ay, ay. Kabza, kabza, oza ba. Masambiri, mafuini. Leba, na man.
1: Unoyaga.
2: Oza. Mapamoto, mapamoto. Famba pela papa eno ringwa na man. Angala bumjelo. Zawasus, come fetuna mahuta. It's in Angola.